Mingo eshi chapera changu angatipfuya pakasvika pasta nhatu ndi Jepson Musenzi Sinembo. Ya usala mapindi matatu na hafu tisvika paizo sita nhatu. Tibatane na Maputo Journal da Manhã.

0: dziko lino la Mosambiki sa kwana ndendende stanhatu sa ku mashibese ndiyo sejoresh.
1: Radio Mosambiki Manika.
0: To batana na mapoto mu mndananda o masoko mu journal damanya.
2: Jornal da Manhã.

0: Mendoza.
1: Kuhirira walikanuwaya kutipanise kufama zinchi ya lingana na kalikiri uyu kufamba kwa che adaita mukati mwa provinsi na Manika pa shindupano hapa kutiadiperaba. Ndiripi basa lilikuitwa ndepo tichite machibese ya kudeka mai zinalano na mpandu na imwe.
2: Ma mkasea na maina na baba mgari munu shimoyo zinalangu nuzurumana Maria Philip Shawa. Ndiniteke nika kusaudi.
1: Ante mai Romana, tipente vya mazinshi na basa idolingana na kalikiriki wa gwanisa mambuli ya mbudo. Kutuma kwache, kushuka chino pano hapa, madipindiripo.
2: Maradi mshikitira, andidi, ano mshimu ya datambira. Mnundi munu, mnangu analunga na pano, andizuta ambira. Mashi vashinji vashinji, alukuranga datambira ya maradi mshikitira. Kuti papre kampanya, tikafamba, tikaranga, kuti mugareba mwimwenywa na maina na baba na majaha. Mayori dizoitu wana. Kutumono kutambira maridi mishikitira. Tika shikira anadogo watisi maridi mishikitira. Jino sila maridi mishikitira mayori dizoitu wana. Munu ndi munu. Anwensena anangu anenda kubasa. Anangu anenda kubasa. Anenda kubasa nyanyanyanyi. Nduwa urongo watifipanda ruza maridi mishikitira. Atina utambira maridi mishikitira. Maji zvinoku. Tiripakati ya famba ya rongara kutangula maridi mishikitira. Kutia maridi mishikitira datambira ingwe. Madigana utimashindisi na mashu. Maradi mshikitira tunukumbira wati na maina na baba na majaha mwese. Mnadigana wati muate maradi mshikitira usiku wese gure risi na mtiru. Maradi mshikitira datambira ime digana wati musenzisi na mashu. Kudanga wati redi mshikitira ikaboka kana kuti ya mweka. Nadigana wati guria na usaru msoni redi mshikitira yanu. Mukaona kuti redi mshikitira yangu ya shipa. Mnadzatara wa sabao mainato, mutara adishi, wakana kuti baldi. Mwona kupadza yore dimishikitira na mpodi kwenda kapadzira kuruhizi. Naronga uti marari haka na kuti nende mshararira inauraya. Purusu tuto kumfunzai mashibesiano hapa kuti. Wanadogo nsene ngao nika rukwata maradi mshikitira. Anakazi ya datakuna nhumbu nga wati maradi mshikitira. Anasuguru na anambuya. Nyanyanyanya nga rati ya nga wati maradi mshikitira. Kuranga kuti maradi mshikitira haya. Ngati sende kasunga nao marasha kuti iti kabisa ikuru yo ya kame marasha. Taramba kuti maradi mshikitira mindi kasusunga nao mahiu. Taramba kuti maradi mshikitira wenda nao kienda kasia kumalinda. Taramba kuti maradi mshikitira ngaikuwa ngaituriwe kwenda kaitapa orta. Kofi ya iluhari maradi ya. Nelimezua. Taramba kuti maradi mshikitira imu mnakwata kuita mgiba. Mtaramba kutura dimishikitira kusuka na ya maparati kukita chikwese cha kusamba na hiyo. Tile kurangashu kutura dimishikitira andiyo biyo ganiye ya uya kuzazira malaria. Le dimishikitira ya uya kuzadibasira ho kuzazira malaria. Asi ndatiche olimpeza patinugara pa muibo. Tolimalima pa vishango tunashizua oti mshikitu kana otinunga na yone idafindara uma mashango pa upagintari. Tika ono oti tunashimvula vida karikira pa muibo. Munaturao mataka kana kuti mavu mofishira fishira zvimambo zvimvura izvi. Naronga kuti mushandise dragao, mushandise baigo, nashandisao mushani kana kuti mabara mombe kumuyuko. Anadoko madoko ni ano maona kuti zora zido munasimbisao zvakanaka, manamba kwasambisa poto, naturao majuzi kana kuti kamiza idarembe dariba mogo na makala sao. Kuti nhunga zinazafambao mazano vivintura pamwipo idzarambe kubayapaya anaya.
1: Apo kuna waya wadaluza mambule aya. Ndipi njena uti itwe. Kana uti uchikipo nkana kuna iwo. Kana uti hakuchina ulendo huno uho wadukwe mila kampanya nangu basi.
2: Aya wadaluza maridi mshikitira ulendo huno hakuchina. Maridi mshikitira amara. So kumira ulendo huno nangu.
1: Ndito chade. Apo imwe basala mukita makamaka mguazino izi. Lao timapeza kwanisabu ande mufa mchukomeza mchikanga masoko yate.
2: Hapa tulikufamba mwimnango tikashika. Tinabundisawa na mai. Kutihama mai matambira redi mshikitira. Unavati hande latambira redi mshikitira. Arangatani kutile redi mshikitiri wa itambire u. Anazunazavati ndavunzuwa titila redi huise papazua. Anadandavunzuwa ripimiro redi mshikitiri utame kusuka. Redi mshikitira. Watambira, mausatu wa ishandisa, unaipata weika pabute, vila mashibisa te, kudoka kazua. Madogoni unazakaka redi yako. Redi ya mashikitira unazaipaza, ndaranga unazaipaza, udoi unawati, ii, naduko sila mredi munu, ndupo unazapaza iwe redi mashikitira yako. Nimeji mwansi, tirikuenda kitareni ono maridire, tirikuenda kumazona, tirikuenda maposho administrativo, kienda kiarangana wanhu basi kuti mari dzadatambira imwe adzirukumbira kuti miende kakohomedza kuma mabairomu mazonemo kuti mari dziyadi kana kuti mushandise nawe kuigane tirikubva nangwa kutengesa sha mari dzimushikitira ii anya Saudi ari kunyangadzwa nazvo nombodi kutengesa mari dzimushikitira awa auya kuti tione kuti makazo malari ari kuoneka mushimo wemunhu adzikire Mashina wero gayo garidi mshikitele na ita kuti tizire marari andarunga zvinangu hapa kuti mshandise maridi mwoni ma prevensao no mabaigo madragao